us in Holip. Where is your Holip? Holip ya bia wo nyankopon di Israel man. E free eye Misraim wo do mo be gina aye do mo tena aye wo se mo tena kakra. Mananti abi. Na wo se mo di na eduba akope ni twa kwan. Enya me se mo tena kakra. Nyame no na ma mo permission. Wan ka se mo tena ha.